0: Magandang, magandang gabi, mga Doubleheads, Kabarangay, Double G, mga Binatid, kung inyong Kabarangay Chairman, Fred Bober, na nag-iimbito sa inyo dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio.
1: Alright, magandang gabi po. Dumako naman tayo sa ating community service announcement po ng ating programa ngayong gabi. Ako po'y nananawagan po sa ating mga kababayan na narito sa Gippsland area na kung sino po ang may 2 hours or 1 hour of their time na mag-volunteer po. Inaanyayahan ko po ang lahat ng ating nasa Filipino community. Kung may Filipino group kayo, pwede nyo po kayong mag-form ng magsasalita sa radio para tuloy-tuloy po ang ating programa dito sa Gippsland FM. At alam nyo naman po na papalapit na ang ating pag-retire, may early retirement tayo kasi nga ang health natin. Kailangan natin asikasuhin, di po ba? So, pasensya na po mga katropa kong mahal, mga kaibigan kong mahal, mga kababayan kong mahal. Please lang po, nananawagan ako sa inyo ngayon dito. Pakiusap po kung sino po ang gustong makisali sa amin dito sa Gippsland FM, Filipino Radio Program. Community natin ito, community radio natin ito, community connection natin ito. Huwag natin pong pabayaan. Pwede po kayong tumawag sa 513-48-444 during office hours. Pwede nyo po hanapin ang ating secretary or kahit na si Mr. Ken Thompson po ang isa sa ating mga board of directors ay makakausap ninyo po para po may setup natin ang inyong immediate training po para makasalang na po kayo live sa radio. Yun lang po naman ang inihiling natin. Pasensya na lang po at tayo'y gumagawa ng kabutihan dito. Galing sa heart lang po ang ating serbisyo, volunteer lang po. Pasensya na po at wala po tayong maibabayad. Pero meron naman po tayong kahit papaano nakukuha na kahit konting grant sa buong taon. So para naman yun sa meron po tayong mga conference na pwede naman po kayong umattend kung gusto nyo. At this year nga po ang conference natin ay manggagaling mula sa Brisbane. Doon po ang ating next destination ng ating CBF at ang NEMBC. Andyan po sila para magbigay sa atin ng lecture or update po sa mga pagbabago ngayong season na ito. So marami pong salamat mga kapatid. Sana po naintindihan ninyo ang lingkod na nais ko lamang po na sana kayo'y makasama namin dito sa Gippsland FM, Filipino Radio Program at 104.7 Gippsland FM, your community connection, your community radio. Abangan ko po kayo ha. At kung naisipan nyo na po na gustuhan na ninyong sige, go ahead. Willing po naman akong i-share sa inyo ang ating mga materials para po tuloy-tuloy po ang inyong programa. Okay po ba yon? So, again, pwede nyo po kaming i-contactin sa office at gippslandfm.org.au or check our website on www.gippslandfm.org.au. For more information po para po you become a broadcaster of Gippsland FM 104.7. We'll be honored to have you guys here in our program, in our station. Thank you so much. Sana po may makapakinig nito. Kung meron man po makarinig, pakipass it on po sa mga interesado mag-Filipino radio. Kahit na po kung anong language ninyong ginagamit sa inyong lugar, pwede po ninyong gamitin iyon. At syempre, music naman po general naman yan, naintindihan ng lahat. Pero you know, kung you are talking Bisaya or you want to speak in Tagalog or you want, naman English kasi ethnic presenters nga tayo kaya yung language natin ang ating sasabihin. Most of our language kaya nga dapat magtatagalog po tayo or ang ating native language, ganun po. Okay? So sana nga po ay samahan po ninyo kami dito para magkasama-sama tayo para masaya po ang ating programa. Again, this is Gina Agustin, namamalikluhod po at nakikiusap po sa inyo, nakikisuyo. Please lang po, 513-48-444 ang numero natin dito. Please tawagan nyo lang po kami para po ma-set up natin ang inyong next session. Thank you guys. Maraming salamat po. Gippsland FM. Okay, magandang gabi po at dumako na tayo kay ako si Kabibig. Ito ang kanyang libak-libak para sa atin ngayong gabi. Erwin Tulpo, nag-resign na. Flood control hearing ni Senator Marcoleta, tuloy na tuloy din. Sana nga matuloy-tuloy yan, ano. So anyway, habang kinukuha natin ang balitang ito, bukas maririnig ninyo to, o ewan kung kailan nyo maririnig. At least, this is happening before the hearing, okay? Kasi sa kasalukuyan po, hinaharangan po ang venue, right? Ayaw na po, pinakancel na ang venue na dapat ay paghihiringan nila Senator Marcoleta plus the 14th soldier. And with everybody else na magbibigay pa ng kanilang mga affidavit at saka testimony at balita nga na maririnig din doon yung dalawang mama na talagang sila ang mahawak ng account. Ika nga. O siya, pakinggan na lang natin to si ako, si Kabibig, nang tayo may malaman. Take it away po at maraming salamat po, kapatid.
2: When Tulfo nag-resign na?
3: Hello?
2: Is this is really it's true, it's amazing. Naku, ano nangyari kay Erwin Tulfo, Kabibig? Nag-resign na daw si Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Totoo kaya ito? Bakit siya nag-resign? Matakot ba si Erwin? Erwin, ano ba talaga ang nangyari? At flood control hearing ni Senator Marcoleta, tuloy na, push na yan. Ituloy na yan. Marami pala ang witnesses na pupunta. Si Chavit nandun na. Si Attorney Harold Respicio nandun na. Yung ibang mga may hawak na mga dokumento at ebidensya, mga pictures, mga videos, pupunta na. Para yata ito yung huling Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta at dito talaga ibubuhos lahat ng mga ebidensya, lahat ng mga pangalan na dapat mabunyag at, you know, to expose. Ay, kailangan talaga, Kabibig. Pero ito muna, Kabibig, ha, parang naduwag ang buntot ang si Erwin Tulfo. Bakit kaya ito, Kabibig? Oh, ito ang chika ngayon. Oh. Tulfo, ipinapaubaya ang flood control probe kay Kiko. Ay, bakit? Nag-inhibit na si Senator Erwin Tulfo sa pangunguna ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects matapos siyang nadawit sa mga alegasyon ng ilang testigo. Ay, dapat lang talaga, Erwin, tama ang ginawa mo na mag-inhibit ka at hayaan mo na lang si Kiko Pangilinan ang mag, ano ba, tawag ito, siya na ang mag-chairman. Oo. Ayon sa mga ulat sa Senator Kiko Pangilinan, ang mamumuno sa isang subcommittee na hahawak at mga ngasiwa sa pagpapatuloy ng investigasyon. Nauna nang itinuro ng ilang dating bodyguard ni dating Congressman Saldico, si Tulfo, bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng mga maleta na may laman umanong pera. Isang alegasyon mariin niyang itinanggi. Sa kabila ng kanyang pag-inhibit sa kaso, iginiit ng kampo ni Tulfo na magpapatuloy ang pagsisiyasat sa pamamagitan ng subcommittee na pamumunuan ni Pangilinan, which is tama lang naman, Tulfo. Tama lang. The guilty cannot be trusted to handle the investigation of a crime they are accused of committing. Tama lang naman ang gagawin ni Tulfo. Mag-inhibit siya. Uy, mag-resign muna siya ng bilang chairman ba? Kasi nakakaya naman. Tama naman din ang sinabi ni Atty. Balikod na kung gusto ni Tulfo tuloy ang investigasyon sa kanyang Blue Ribbon Committee, eh, dapat mag-inhibit siya. Dapat hindi siya mag-chairman doon. Maganda naman ang ginawa ni Tulfo na si Kiko Pangilinan ang magiging chairman ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. At ito na nga, Kabibig. Ay, nako, si Senator Amy Marcos hindi pinapasok sa venue. Bakit hindi pinapasok sa venue? Ewan, Kabibig. O, ano nangyari, Kabibig? I don't know kung tuloy na ba itong Blue Ribbon Committee ngayon. Pero sabi na ito ni Harold Respicio na nandun sa venue ngayon, ay tuloy na talaga. O, ito, Kabibig, ha? Ito yung mga videos ni Attorney Harold Respicio na kung saan sinasabi niya na tuloy na. O, ito talaga, ha? Official fan page yan ni Vice Mayor Harold Respicio. Tingnan
4: na. Alright, guys. Tuloy ang hearing. Nag-uusap na sila kung paano papasugin yun yung caretaker ng Double Gem at kinakausap niya yung security ni Mike at kung paano papasugin yung mga 18 Marines dito sa Double Gem sa EDSA. Tuloy na tuloy po ang ating hearing sa Blue Ribbon Committee ng totoong Blue Ribbon Committee Chairman na si Cayetano, totoong Senate President na si Senator Alan Pilar Cayetano at si Marcoleta nandito rin mamaya. Dumating na si Amy kanina pero umalis lang pero babalik yung mga yun. Babalik din si Javid. Andito na yung asawa ni Mike Baybay. At pinaplano na nila yung pagpasok ng mga 18 Marines. Pinaplano na nila kung saan daraan, dito daw daraan mamaya para makontrol natin yung maraming tao sa labas at maraming pulis. Huwag po kayong maniwala kay Erwin Tulfo, kay Matibag, at sa mga peking news ng administrasyon na ito na hindi daw matutuloy ang hearing ngayong araw na ito. Importante po ang hearing ngayong araw na ito dahil ito ay parang NBA Finals ng Philippine politics. Dahil bukas may special session na ang Senate. At ang mangyayari dyan, malamang bumaliktad na naman ang isang miyembro ng Senate para ang kapalit ay hindi siya kasuhan. Pero kapag nangyari ang special session bukas, baka magpalit na ng liderato ang Senate. Hindi na naman nila itutuloy ang investigasyon about sa corruption sa ating bansa. So last chance na natin ito, suportahan natin mga kababayan. At malapit na, tuloy na tuloy, baby! Tayo ngayon sa labas ay sa loob na ng Double Jam, baby!
2: Sa Duterte rin ang support!
4: Yeah, buddy! Mga kababayan na naghihintay sa labas, pagitan na lamang kayo dahil ko konting panahon na lamang, yung caretaker po ang kausap natin kanina, naririnig ko na pinaplano na nila ang pagpasok ng 18 Marines, pagpasok ng mga senador ngayong araw na ito. Tuloy na tuloy po. Sa mga gustong pumunta ngayong araw na ito, dito sa EDSA, pumunta po kayo dito. Dahil uling pagkakataon na po ito para marinig natin ang lahat ng nangyari tungkol sa nakawan ng pera ng ating bansa na pinipigilan ng administrasyon ni BBM, na pinipigilan ni Erwin Tulfo, na pinipigilan ng mga korap na senador at mga congressman, na pinipigilan ni Gatsalian, na pinipigilan ni Matibag. Mga walang ya kayo, bakit ayaw ninyong marinig ang lahat ng boses ng mga nag-witness tungkol sa korupsyon sa ating bansa? Libong-libong tao po ang naghihintay dito sa labas sa EDSA, hindi makapasok dito sa ating gate dahil pinipirmahan pa daw ang kontrata. Pero pinapinalize na po, mga kababayan, yung kontrata at pinaplano na nila yung pagpasok once dumating ang mga 18 Marines at yung kanilang mga dagdag na kasama pa dito sa ating lugar. At bubuhos mamaya ang mga senador at ang ating mga kasama dito, bebe, sa loob. Nandito na ako sa loob. At nandito na yung mga unang parties dito sa loob. At malapit na tayong makapasok, mga kababayan. Konting pagtitiis na lang dyan sa labas, bebe. Tayo maniniwala sa mga fake news na lumalabas na hindi tuloy ang New Ribbon Committee hearing ngayong araw na ito. Yep, buddy. Alright, see you again next time, folks. Mamaya, mag-live ulit ako mamaya. Dahil ang dami mga nagla-live dito sa labas, mahinang signal. I love you.
3: Wow, sure na sure talaga ka, Bibig. Sure na sure. Ito, oh.
4: Hi, guys. Nakapasok na ako dito sa Double Gem, dito sa EDSA, kung saan gaganapin ang Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta at ni Cayetano at ni Mike Defensor. Sabi nila, hindi daw tuloy. Nanakot si Matibag, nanakot si Erwin Tulfo, pero huwag kayong maniwala sa kanila. Dahil tuloy na tuloy ngayong araw na ito, ang hearing dito sa Double Gem.
3: Kaming tao.
4: Nasa loob na rin yung asawa ni Mike Defensor, nandito na rin yung kanyang security, at mamaya susunod na sila. Ang ginagawa na lang nila sa loob ay pirmahan yung kontrata. Kapag napirmahan na yung kontrata, pwede na pumasok sa lahat. Yeah, pare!
3: Yan, Matibig. Yan ang nangyari ngayon. At yan, Vice Mayor Harold Respicio. Tuloy na flood control hearing ng BRC, mga kabibig. Naku po, exciting. Ito naman si Manong Chavit, kabibig, sa kanyang interview kanya. Kasi si Manong Chavit dumating kanina. Oh, akala niya, ano na, magsisimula na. Ito si Manong Chavit sa isang interview. Makinig tayo.
5: Ano man tayo mamayari, tutuloy natin, sir.
6: Ha?
5: Ano man tayo mamayari natin
6: ito? Tutuloy. Maski saan tayo mamputay, tutuloy. Ooh. We will join. Nahalap na kami ng ibang lugar para pang magsalita. We will join.
3: Oh, hahanap tayo ibang lugar.
6: Nalalaman yun rin pa. Pero walang makapingil sa amin. Magpatay na kami lahat.
3: Hello?
6: Pero sasabihin namin ang totoo.
3: Sir,
5: ano man tayo mamayari, tutuloy natin, sir.
6: Ha?
5: Ano man tayo mamayari natin?
6: Tutuloy. Maski saan tayo mamputay, tutuloy. We will join. Nahalap na kami ng ibang lugar para makapagsalita. We will join. Malalaman yun rin mamaya. Pero walang makapingil sa amin.
3: Wala. Tuloy na.
7: Ang testigo.
3: Pag-testigo,
7: hinggil sa flood control. Kahit pa paano, pinitin natin sa mapayapa at maayos na pamamaraan. Huwag yung galito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Therefore, hinggil sa...
4: Alright guys, tuloy na
7: hinggil sa...
3: Wow, ano, ano? Sabi ni Central, I mean, hindi kami pinapapasok. Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, anumang panggigipit ang gagawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Mga kabibig, grabe na talaga ang nangyari. As in, ang mga tao talaga hinihintay na sana magkatotoo itong naku. Pero sabi dito, mga kabibig, ba, sa isang post ng Golden Gem, nag-ano sila, nag-post sa kanilang Facebook fan page, ito, kabibig, o, bago lang, ito, o, official statement, Double Gem EDSA Gardening Events Place respectfully informs the public public that the scheduled Blue Ribbon Committee event at our venue will no longer proceed as originally planned. Ooh! We would like to reiterate that Double Gym EDSA Garden Events Place has no affiliation or whatsoever with the organizers, participants, or subject matter of the event. Our role was only that of an independent event venue provider. Independent kayo, hayaan mo sila, nagbayad ba? Any updates regarding the event, including any future arrangements or announcements, will be communicated through their appropriate official channels. We sincerely thank you, everyone, for the understanding and cooperation. Double Gym EDSA Garden Events Place Management. Ay, natakot. Di ba natakot to? Baka tinawagan or ano? Pinasara pala ni Junior, kaya pala, sabi ni Ka-Eric, tas kompleto na ang 30 na sila, may another due, tapos na si Kenta, gamit na gamit resources ng gobyerno, grabe mga fenius and mislead, nood kayo na tuloy-tuloy lol, andun ang mga trasupasyon lol, pumunta kasi si Aimee, may dalang din, sa Philippine Arena daw, so ano ba kaya, so ano ba talaga ang totoo, oy? Tuloy na tuloy ba ito or hindi? So, maghintay tayo kabibig kasi marami ta talaga ang excited na malaman kung tuloy ba itong Blue Ribbon Committee hearing. Kasi sabi ng Double Gym na hindi tuloy, na hindi na matutuloy ang kanilang event. O, ito pa kabibig, oh. I-share natin to galing sa kay Engineer Berto, mga kabibig, sa kanyang latest live doon sa EDSA. So sana mga kabibig, no, matuloy na lang yan. Hayaan na lang ni ano, ni BBM na matuloy yan para kung ano, kung if he is for transparency and accountability, kasi may mga tao na talaga na gustong malaman kung ano ang katotohanan. Diba? Para hindi tayo mamukhang tanga ba? Para bigyan naman ng chance itong mga ating mga 18 Marines na magsalita, diba? Magsalita kung ano ang kailang nalalaman. Mabibig. Sana ano ay ako. Pero ang chika dito, oh, Marco Leta, nakatakdang umanong aaristuhin dahil sa kasong plunder. Ibinunyagi dating ni Dr. Lorraine Badoy ang kanyang nakuhang impormasyon tungkol sa posibilidad na paghuli kay Senator Marco Leta dahil sa kasong plunder. Sa kanyang post, sinabi ni Badoy na maliban kay Marco Leta, posibleng ring umanong hulihin. Sa susunod na linggo, si dating anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Mangyari o mano ang paghuli ng dalawa susunod ngayong linggong ito. I was told Senator Marco Leta and Mike Defensor will be arrested for plunder this week. Yan ang sabi ni ano. Sabi naman ni Matibag na kung sino mang senador ang sasali sa Blue Ribbon Committee hearing ni Marco Leta na ito ay illegitimate. Posibidang makasuhan mga kabibig. Naku naman yan mga kabibig. Excited na ang mga tao. Posibleng makasuhan. Matibag nagbabala na maaaring makasuhan ng mga lalahok sa Blue Ribbon hearing bukas or ngayong araw na to. Ang 18 Marine at ang bagong 14 fearless na bagong witnesses ay papunta na sila, mga kabibig. Ito na nga ang hinihintay natin, mga kabibig. So, maghintay tayo, kabibig, sa kung ano man ang mangyayari. At yun lang po muna ang ating news ngayon. Pero ako ha, sabi naman ni Congressman Chavitz, ni Chavitz Simpson na kung hindi sila makakapasok sa venue ngayon, ay maghahanap sila ng bagong venue. Pero sabi naman ng Double Gym EDSA na, kansilado Blue Ribbon Committee hearing ni Marco Leta. Wala pa namang live si Senator Alan Peter Cayetano or si Senator Marco Leta. Si Senator Amy, umalis lang daw muna kasi sobrang init na ng lugar na iyon. Hindi naman pwede siya mag-standby doon, di ba kabibig? So ikaw kabibig, ano ang iyong reaction? Matutuloy ba itong Blue Ribbon Committee hearing, flood control hearing ni Senator Marco Leta? Or hahanap sila ng ibang venue para talaga tuloy na tuloy? Kasi sinisigaw ito ng maraming Pilipino at lalo na ngayon na may bagong mag-witness itong 14 na fearless na mga witnesses. At posible daw si Mark Tiksay ay magla-live Zoom meeting. Nako po. Maghihintay tayo sa pangalitas ni Kabibig ha. So don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.
1: Ayan ang ating mga balita ngayong araw na ito galing kay Kabibig. Napakadaming ng panggigipit na nagaganap ngayon sa ating bayan. Nakikita natin dito sa ating harapan na talagang ang mga tao ay talagang ang init. Ang init talaga. Pero you know, mainit na yung panahon, naiinit din yung mga tao sa galit, nagingit-ngit dahil nga po ayaw papasukin pa ang mga tao doon sa loob ng venue. So ngayon, nandito naman sa harapan ko ang Net 25 News and Information. Nandun na ang mga Marines, nakaupo na dun sa loob, which is good. Hindi, pero hindi pa rin nagsisimula. Nakaupo lang sila dun, walang nangyayari, ganun lang. So abangan pa rin natin ang mga susunod na kabanata ng ating programa, ng ating mga kabanata sa Pilipinas. Nakakaloka. Ayan. So maraming salamat sa iyo, my dear kabibig. Hanggang sa muli, at narito kayo sa amin sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program at 104.7 Gibson FM, your community connection, your community radio. Yan po ang ating kabibig portion natin ngayong gabi. Maraming salamat po. Gibson
8: FM. From the heart of the valley, 104.7 Gibson FM. In behalf of our ethnic program broadcasters, we would like to say thank you so much to CBF, your Community Broadcasting Foundation. Thank you for your support for our programs so we could continue our service for our community. CBF, your Community Broadcasting Foundation, servicing our community. Maraming salamat po. Keep smiling.

0: Gippsland FM 104.7.
1: Hello, magandang gabi po. Narito po ang inyong lingkod muli. At ito naman po ang ating tatalakayin ngayong gabi tungkol dito sa ating tinatanong, paano nga po ba ang Senado kung gusto nang i-take over ng Malacañang? Tinanong natin kito kay Lolo para paliwanagan niya tayo. Magandang paliwanag. Narito po ang kanyang paliwanag sa atin. Sa simpleng paliwanag, sa Tagalog na nga ito, pinaliwanag niya sa atin na maraming usapin ngayon sa politika ng Pilipinas tungkol sa kapangyarihan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Ang Malacañang ang executive, senado, kongreso at hidikatura. Ngunit mahalagang tandaan na ang Senado ay hindi basta-basta maaaring kunin o sakupin ng sinumang pangulo dahil may sarili itong kapangyarihan. Ito sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Tama tayo, di ba? At kung ang ibig nating sabihin ay may mga senador na sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maaaring mas madaling maipasa ang ilang panukalang batas ng administrasyon, ngunit hindi nito ibig sabihin na kontrolado na ng lubusan ang Senado. May mga senador pa ring may sariling pananaw at maaaring sumang-ayon o tumutol sa mga panukala. Eh ba't hindi nila tinignan yung GAA? O diba? Kakaloka. Anyway, ang posibleng mangyari kung mas marami ang kaalyado ng administrasyon sa Senado, number one, mas mabilis ang pagpasa ng mga panukalang batas na sinusuportahan ng administrasyon. Number two, mas kaunting oposisyon sa ilang programa ng gobyerno. Number three, posibleng mas mahina ang pagsisiyasat sa mga isyung may kinalaman sa administrasyon kung kakaunti ang tumututol. Diba? Ika nga, silence of the lamb. Number four, ngunit nananatili pa rin ang checks and balances dahil may Korte Suprema, media civil society at ang mga mamamayan natin na nagbabantay. Ito naman ang isa pang katanungan. Ano magagawa ng mga Pilipino? Ito number one na point system to. Maging mapanuri sa balita at impormasyon. Okay? Makilahok sa mapayapang diskusyon tungkol sa isyu ng bayan. Makisali kayo nang makaintindi tayo kung anong pangyayaring ganap sa bayan natin. Point term to ha. Bumoto ng maingat sa mga susunod na halalan. Tandaan nyo ang mga pangalang sinabi natin sa inyo noon na hindi na natin mapagkakatiwalaan na sumunod pa sila sa another o manalo pa sila sa another election dahil sila ang mga taksil ng bayan. Number four, bumoto ng maingat sa mga susunod na halalan. Suportahan ang transparency at patanagutan sa gobyerno. Igalang ang demokratikong proseso kahit magkaiba ang pananaw. Ang tunay na kapangyarihan sa isang demokrasya ay nasa tao na mga mamamayan ng Pilipinas. Ang mga halal na opisyal ay pansamantalang nanunungkulan lamang at maaring palitan sa pamamagitan ng another election, ayon yan sa batas at konstitusyon. Okay? Tandaan natin yun, mga kapatid. Ipapaliwanag naman natin ang susunod tungkol dito sa impeachment, charter change, constitutional assembly o CONAS, usapin sa Senado at Malacañang. Papaliwanag natin yan next time. Ako po ang inyong lingkod, Ate G. Agustin. Narito po kayo sa Barkadaan Forever Worldwide, Filipino Radio Program at 104.7 Gippsland FM. Your community connection, your community radio. Maraming salamat po. Sana naintindihan ninyo ang ating paliwanag tungkol sa mga bagay-bagay na ating katanungan. Ano na nga po ba ang mangyayari sa bayan natin at ano po ba talaga ang mangyayari kung ang tanong natin dito kung ano ang mangyayari pagka talagang hinawakan na ng Malacañang ang Senado. Maliwanag na ipinaliwanag po sa atin. Again, maraming salamat po. Gippsland!

0: I suck.
1: Gippsland FM.
2: Happy Philippine Independence Day! Araw ng kalayaan. Araw na ipinaglaban ng ating mga bayani. Pero tanungin natin ang ating mga sarili. Malaya na nga ba ang karaniwang Pilipino? Malaya ba sa gutom? Malaya ba sa kahirapan?